Sana wakulwe kabaka. Ani akwenkana omulungi. Gwajuza etabaza zaffe n'amafuta. Ojuza ekikompe kyaffe ne kiyiwa. Gwe addamu essaala zaffe. Olwazi lwaffe. Ye gwe lwazi lwange Mukama. Gwe wekka gwe neesize. Mukama wakati mu mbeera neesize gwe. Wakati nga biganyi nekuteko gwe.

na wagulwe kabaka bakabaka ani akwenkana omulungi gwajuza etabaza zaffe n'amafuta ojuza ekikompe kyaffe nekiyiwa gwe addamu essaala zaffe olwazi lwaffe ye gwe lwazi lwange mukama gwe wekka gwe neesizemu mukama wakati mu mbeera neesize gwe wakati nga biganyi nekuteku gwe